Oh, ahoy, kafilin, oh, ahoy, puno na kape. Oh, ahoy, ili, owe, kailan na si fiamu ba? Kumay pala mo mo tu, papay kayo iluna. Oh, ahoy, ili, owe, kailan na si fiamu ba? Kumay pala mo mo tu, papay kayo iluna.